0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Terus ke awak ngelat ngari, kita mulai ngau YFM Sri Aman.
3: Ngelat tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, segulai sejalai.

Desuba mea selalu takut me kami dia di unduap ante aib saya takut kadire karam patah di singayoh labuah di tungkang dia tuntuang kami kimangkang uang paduang.